mean kwa. Hey, hey, sisiri asani amaye. Anyama wadio, anyami tubio, anyami nyanzo. Aya, aya nyami nadubo. Minia, kandia uradia ye. Mefari, sani amaye. Aya shai nyami na wayo. Wale kato wase wasi wadumi wabusia. Ishani diwachi.

tiam fre. O dia tiam se dia me tiam ya. So yo na mia. Obeyamo, obeyamo, obediamo, obediamo. Samani e biara to wa. Tiam fre. I don't know.

0: me the blue matia ka.
1: Hey, anga sama, anga sama. Kedi nyango pono da swati as.
0: Do hana ko kubi a nyango pono da swayo. Tenye na kiasa fata. Obali maya be jefun kwa sumu. E ko bana foron kwa na kedi asa she de mifem. Nasi nyango pono da swayo na mese. Obetie. Why no bana foron? Why no sefo? Why no seta? Obali ma be dinen kwa to wa ma ye. Nasi ya mo ma chaya mre mi ba mo ba mo sa ye. Let me nyango fo wo tie mi. Sa wo ni mo bali ma me ka wa sa na. And they are quite a man. A man may be tall. What did I fat to one man? What tall and what day? Ah, Majan Sumbo. Bumajan?